Es ka komon li kuankech sa li hun hu. Chi cooperativas ho akwi che hunilesh li na kek e ech ol chi ka binkil sa li halang halang chi na akhek. Ulma khon li sa ich olas chuk ere chilu li hon al anak kwan. Ana inch ki abshkush fede kobera li kyo kuchik chi kulak sa li jang sa li mueb al ut sa li hun hu. Chi cooperativas sa bar kwi na kek e ech ol chi ka binkil. Chisa kuchik sa li kachol choko chi kuang re roch beninkil rena taruk to kuchok nadeb kaush rena takaban nakwi di serak ik li hultikang li na lepa kakwi jurish li hong hong chi angel li cho chi banumang sa li hong hong chi kooperativa malak li tento ta banumang wan na ko nakanaw ink a chi hunil na banuman chi hunakwa malak naru tok siyalo na kakwan takaban ko wakib li angel kwan na ink a naru maban ko kakwi ak na nauman na silman rin si Chabil Ochal mala haru mala khoni mal terama kui li angel hong hong li taruk takapano li taruk takap eresi li tishkeri chi kuah kui shmanun kil kwa kholu minel o asociados o asociadas a li hong hong chi cooperativas chi ho kambi na naka hultika hong sut kuchik cheru na kshkia pshkush fede kobera na kulak sale kyang Dukin distinct magali na kulaka kwi sa hong hong chi cooperativa sa bar kwi na ke sakon ebli komon li na ke os benin re shpanu kil li na walpai chi angel li na walpai chi na li baka kwi ta kya li par na ke shtadi mank la esh li ka komon li na ke e e chol chi rabinkil chi rabinkil li pukte si bal esilal ha in sa bar kwi na ka nungsi Shkiab shkush fede kobera na kobeni bin na sasa lech ol chi shkulbal li esilal chi shkulbal ak jikun li ak kutank ak chochi sakewk na kabancho shichiru li kakwa dios li katenk li kamatan li kosoptesyom na shkir na kla o taruk to kwaklik na kla o taruk taka ul jikun li kutank wakwi taruk taka banu na balpay li angel sali hong hong chi cooperativa sa kyal di bar na ko talimang malaka kyal di bar na ke talimang chi hong ilesh la ish li komon li na ke kyal e chi angelag li na ke kyal e chi oken kakwi sa li hong hong chi cooperativa so kanak sa ich olak chukere na koi meni na kakyo chi pek li hong hong chi angel li hong hong chi nalep li kwang sa eben li kwang sa lakaben Chibahunilo la o li komon li na ko oken sa li cooperativas hong hong kut huakwi rakhlal na ka khuntika chak rubelak na koi ganina tustu chi chabil li kangel na koi ganina tustu chi chabil li nale li kwang sa en la ish la honominel la ish li asociados asociadas tel tobi patil li honal li Yo chi numek li kyo kuchi shmerikin kil sa li shmanun kil li angel hong hong o ak kyo kuchi ak chi shkultikan kil na kanaw na pumagwa sa ko kwan shrampal shapal li honal li kutan hong hong naman sa ko kwan rinpal li shmerikin kil ik angel hong hong akyal na chanro li seba li kachol seba li kanalep Dikin li holoming shpan nak kwan nak na chah ko akwi ho na kenaw la esh mare kwan li komon na chah ko chiru rilpal shpere singki li hunghok chi angel shpanun ki li holoming re li hunghok chi cooperativas ut mare kwan angel akwi chapil ta el ut kwan na chah ko bayak aban na tauman ro chi shunil li nalep ha inka akwi li tento takasik hanak Inkata kanak chi ishbeh malak inka yoko chi shnum singki li honal chal chi hokan utmak a li rusilal li kanjel li yoko chi shtawal malak li yoko chi shbanun kil. Rikin bi kwa ye ish kanaka kwa ish kaskiz in nakak shto shbal lech ol ril pal re ish cholan in kil chi chabil li kanjel ut li honal

atau sali kakung kapal ko ako sali kakomonil malas ash ben di katenami Guatemala ko at ito ko chakchi na lepak chirish rubelak aban sash kawa ain nak na kongkli sera ek nak na kongkli kaushlak nak na kongkli hultikang erikin laish li kakomon sali hongkong chi kooperativas kaut man nakakere tal na balsut nakakuan hingga naka kau risiki chi chabil huwa kshu ati na chak chirish malakho kyo ko chak chi sera kik chirueb li kutam kyo kep chak chi numek kut hain chanchanta kwi a kshu kaik chishnum singki li kutan chishnum singki li huwa nal chiho ka annak kya naka kul chiru li naleb li angel li kaush li napanumang utkho a kshka kotak kwi chak nak ma kwa ka huisa li kooperativa mare na kulman sali kachuam la oli poyanam la oli asociados la ishki asociadas ut na ilmang sali hun kapal ut cha in na shkama kuchak sali ka kooperativa hun li nim la chakilan shbanak shkabano tinka shkak eretal sakal chi cha bil chan ruta elk malakchan rafuta pach malakchan ruli na kakhayali ut chan rafuta koi beni tishkunili Retalil malakli Rusilal malakli Ruchinyom Nalem malakli Angel Haan Li Kyokochis Tiki Wankish Wano Kil malakli Akshkabano Angel Biru Ribal Utusnale Bankil Rish Rubelakchi Chabil Sakalchi Sakal Re Ru Nakenau Laish Banun Kil Renakchi Hokain Tustu Kyokchisik Li Angel Wanakwila Atinka Kaure Similat Kwila Atinka Nakanale Barish Chabil Rubelah Kwila Atinka Akwi Nakahayalik Arah Ruta Kulmang Kwila Atinka Naka Panghun Li Naleb Orahtento Shwanukil Ut Karuah Kwi Nakulman Malah Karuta Kulmang Kwitsakal Sashbeul Tak Am Kwitsakal Chichabil Utarin Nakosur Ikrichak Harup Kutan Harup Shamana Nakwan Nakskato siya kli talipag hain na sa kal shpanukil chi chapil sa shpehul chi sa kal re rush kay mal chan ko chak rubelah kwan chak nabalkutan na kwan so sera ik sa chirish li nalip hain of kwitek ere tal chishkunil li sera ik chishkunil li kawresing malah li tolok li nakabano sa shkiap shkush pwede ko vera kyan na amari kyan na chaplerik chishkunil li nalip ut kukanak chan chan takwi nakakere tal nak kone sirishkun na lep yo kochi atina kaban chishkunin na siya pribesh ka komon kokanak dento ta kapi chicha bil to kalpar kwa shichol na lepak li sera ikli na kakam sa shkawa shkia pikush kede kovera sa lihunghu chi kooperativas renak chi hokain takanaw li shpere singkil uchpanungkil lihunghu chi kanghel karutak ulmang kui iskantusuk sakal cicabil ut karuah kui tak ulmang kui ingkana ka tusuk ut jikin malah na lewa kwa ye li nakulak sa lekiang rikin ishteng maga kwan li rusilal na kyoko chi aping kwan li rusilal shkomon na kwa ye li shkawre singkil ti shkomon ha in na ingka toot anek sa hunak li mahelal na kyal takakut peke chiho kaan chan chan lat li komon li asosyado malah lat li kanachin malaklat li sahil po yana mare takwashik sa hunak li nakhek sa hunak li kalibal malak sa hunak akwi li tenamita banning anakan nao mare toko shbensut takwok sa li nakhek haanut takut pe akwip kelakbar karu takul tatsach mare tachakok chik chakunak tatsut ik tachakok chik chakunak tataw kuchik lape kaut sa shkawanak shatkuwa tahones maniyak e shapas ut Sat ok chipek sa linakhek chi inka nakanaw. Kukan na kulman sa kung akli na lem. Nak kya nakakutbe akwib lahat malak kya nakakutbe akwib. Chishpanong kil. Ut inka nako apin malak kwan sutah kwe nak teshkia kwe nak inka tabano. Usta tesholok cha kuka ut apan. Marengka siya pa. Lahat siya kwak sakal. Ril balma kyal kyo ke pshki wala ko kucha kere tan nak kyal abana chat ko at chik ak sha sa chik li hona la sha sa chik la tu minut mare ko na hu chik akreru sha koksi li inka sha eslo ali inka sha koi beni sa shkawanak inka sha tabin sha banuli karu sha

0: Banuli na kamat eru renak sa kuang katunelik urani Coop Express a Rincoban utpas la totumin sa Plaza Magdalena local 123A sa Shkapta Salidio Choch area Plaza Financiera Lishbok Lebal 2425-9799 Coop Express Nashala Chuam ut Nashala Kuanghik.
1: Nak kwang ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobre tingkil ni kakwanghek. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakabok lech ol rerapingkil rahlal kutan shkiap shkush fedekover. Natikla o konal reela.